yep um din thik chi ngi baksar ya ko su chi ta sik ti mi kru na chen na bang le si di sa wo yin nam sam ya ne mi ju chi sem nya tu du nge them ra som bu ru ni u din di chu ki ep ti pa ya kan ki ep ti baksar ya su bu le yang me na xi zu gu ta xu le yim bu yang me na da na khan du tian na si chi ngi bar che ro bu le chi na ma hu ya nu cho khan du le nga hu ya xio ni lung den na ngo ye nu ya bo i lung den na ngo do ya ya ta ngi Hurry Chile Shamese Mon Samyajik, Penansu Mesimju Nanjik Shongya, Torpebia, Hurry Jumodoti Shodochen. Each Shopula, Ejikta, Yavim Nesijik, Drosam Side, Hurry Yukun did Pika Shongya, the Kanjil, Ki Yumodoti Meta, each Yavim Nejiki Kanya. Ejita, Yavim Nejiki Siawanina. De Yavim Niki Kendi, Jamse Lod Pumu Jumdo Journey, Reguki Tua Yene Judy, Digeji Sunso. Pagan Tamsi Pumu Tsunyanda, Drowa Samo Darjik Malasun, Pumu Purwa Mosar Chelagdi, Pumu Tsunwe Rinyang Shemshulu, Pumu Purwa, Pumu Puryan, Pama Gangunlu, Yumanje Gangi Gebu Kung, Timla Nishin Guangchi, Dalin Gebu Ganen Dezamnang, Dani Drowa Samo Majuna, Gangu Niki Sodang Jangi Da, Samlo Tungang Drowa Samo Lang, Dalin Pami Dinlin Shejidu, Pumu Gungla Mayel Chijanshu Shesune, Chancha Mambu Seneshua Nengipulo, Drozamoji, Dama Hurga Yungoto di Via Nambulo, Ijita, Yavim Nesi Gan, Da Yapsi, Drozam Nime Toro Pevia, Hurpepsano Ijit Saji Pevia, Be Yabijik Madan Lassi Songya, Yap Tams Lodu Siji, Drozam Shia Shusuchin, Pagan Tramsi Chicked up, Tramsi Pumo, Tangok Shom in Atsu Yana. Reptinya sih ngai ina sih masih juni reptinya nanya. I nama hulu yuji nama yuji namda ngasar jen. Cik mina namda di imbul sindare. Enangku tadi lekang ngoto di ini kep kalau mending isi korupta nama yuji tadi lekang ngoto di linyo nom i kampo cik lugi jemurunya. I hulu yuji namda imbul sindare hamuk kanjun neji lugi jemurunya. I jabula cawati kun yu mandre kang kep Kalangbo nye wo chi neme gyo chi wang ten mening chim neme gyo zem no muru nye. Dono kyeb kalangbo si inang mayar mehub de ngan neshi chi neme gyo ka zem ning ka nenpu. Chik udin di nang nye. Nama hurgo nye yukmara, saka deke nye yukmara, pangchini prokhor nye yukmara, e chik kyamsi shekhor nye yukmara, kesi munu nene chik gangun nye so munu shom nye umdin ka nen di nang nye. Ta dokje I dinkyone maya wo ya ya ngay gangun nye gu chik Jilin je yuk dun daga, gangun neik dun daga jik I samtong ya jik kyunne mehbe bu shiu be, kaisi ke yu yin jik ngane ta shuo munu shiong yuk ran yin buru nye. Ija bo da, dok je jik pama neik jilin je yuk dun daga I nama hul maga yu ya shiu nang be nye ya jik, zho sang mok bi ya be jik song ya, jian chab mang do sil ya jik, jik u ya shiu sun buru nye da, shiu wa nengi pul nye da, be uzu ne me gyuri ya shiu su jen. Ejik shiu je jik da, yum si ye, yum ramzi zema si ye jik, Tadi yapsi yao ngoto ya Drowa sangmo chik Pi yuansho chik song ya Chik uya shusu chun Dene yumgi Bumi regu ki tuwa yuanne sungde Dige chik sung so Ame bumu ngala chunyundang Bumu purwa yachin che lakdi Bumu kyo kyebe du Kandru denge lungden chungwa la Tenpa ngadar bardar chidar sum Tenpa ngadar la pusho misungduk Chidar la pusho sungiduk Tata Pumi Tempa Ngadarin, Tata Purvi Dula Mababe, Samlo Tongna Drowa Samula, Dalem Pami Dinam Jalchirdu, Pumu Jigyang Majun Shubar Je Sungne, Jancha Mangdu Sishing Shuanengi Pulo Nye. Da Yumsi Jig, Drowa Samuk Jig, Bi Yuansho Jig Songya, Jig Uya Shusu Chun, Jig Amak Shom Jig, Da Amrang Benang Shom Jig, Da Shom Ngay Di Shadu Nyana Nye. Shom yichik nama hulga yuchik nemi gyuchik da namda ning yachen tim yamchen da nemi gyu liuti imshindare. Shom inang ngay nata gyebu la kandru denga si namkara mara inang si lungten nanga che. Tenpa ngadar ning bardar chidar sum ya yara yimburu nye. Tenpa ngadar duka chi hulga linge ya inang si kandru denga si lungten manang lu. Tenpa chidar che chi inang chik duk bar che uya hongbol chi inang hulga nye umdin lungten di nang. Dada inang tempa ngadar ngoto di imbu, yakbo la, dada inang hurga yuk dusu jit jik mongu ngoto di imbu, imbu la, drosangma ii jik, samu di tong ya, ngar gan go nechi sam tong ya, duk jie jik.

Achi isha doji ngone changne machi tembati ni. Idi nobe ngay isha doji taji chok machi kangbo chik ngay nyamne yayi somduru ni. Uya su ngaya chik ta potang tsek mata chik ta gata petang gyeka kwaak panji nang shor dung tibu yu no chun idung ji nang put ta gaji mikang somak awo chi ta temdi che yu no chun id somyuk somda ngato di id nang che chi yu mandre kang ngawo ka nekan lombo imbur mimang kangbo chik somumburu ni I somro da che chik gyepsi chik ta marika nang yu chi uya nangu chun kai nyontang di so lombang nam ngayi kimo chakda basi di gejik zamla gongla yaluk nang tamse kodung jeda yuluk di drowa sangmi truba yinle che drowa sangmo tambi chwe lakar ngayang di shin tambi chwe lakar kyo lombang nam kyang tambi chwe lakung miki chubung gejo dangdolong jiwur yidam tuji chimbo gom chwe yinyinbo yigi chumatong jamdang nyinji takdo madawar tongnyi nyinji ngangla chere shok naksim digbi lelam che chungna Lyuso tengla cheba chobar che Dedar gowar gishik Lombang nam che sungso nye Ejik dam Yumandre gang chi gyebka langbo ngakung Lombo mimang gangbo chi yar Somsuga che gyebka langbo si Da ir ozo somsugu nang Mimang lombang nang yongzo San nang sa Da ngok kichi chik da Ngishatir kaya che chik Lobur tiga hambalango do tiga Krolanga yu ning Ejik da tramse Gangon neku Koronga kikshi no ning It's a cable chick, draw some more pretombur, it pretoji diabola, mock him a charter by his chick, Takanja draw some more chick, him a charter by his chick, tributy no ni some doruni. That draw some on your chick, she same name you churkaji, name you sinoni, it not on ye chick churka name you same sinodi shongi. See that you lum na yonzo, churka dibak lega mayawaya, churyakosu di ni, churches yakosu nina, is it give a chu, yamne ya yug ning. 지금 미겨와 주지 방고소니 이제 제제지 아 이당 투지신 뭐 바보 제레시 이제 검육님 이제 이제 많이 이기 주마 제레시 수나 많이 이기 주지 된 거소니 샘진 냠닥바 나시지 대시베나 닝지 검육 이나야고니 게시 샘 독자야야 일바시 마녀노야 딕박 레가 옴딘 게시 야고티라나 이제 이당고 Lübning Sokaji Neshek Timno Neda It Pitcher Miki Chupang Yugni Gewachu Tukosuji Gepkalam Buse Pitcher It Katuche Drozam Pevia Ijil Den B Timjosuni It Yabota It Takta Di Mayawo in Irda Luso Tangla Cheva Cheva Jane Dijitan So Chotkosurana Sokosurana Egan Lubok the Tim Tongosurana Itni Tongshoni Dedar Gor It Baj Hakosuya Iji Irbasi Takta Yagani Achita Gepkalam Buse Jinara Jeda, Mimang Nang Shichita, Zum Drosam Pepul Dinya, Chapdangodo, the Sedangodo, Yanangu. Dene, Yu Mande Gangi, Gelun Korban Namjang, Gewa Jula, Gewa Jula, Longjeber Gur, Di Dusu, Dunyan Longjeyang, Nalegang, Dashing Gebra Jungo, Ejik, Dusun Moto Tigajik, Gebsi, Gatim Josu Moto, Yu Mande Gang, Lumbimbur, Mimang, Bang Mise Gangboji, Tabe, Gewa Ju, Yamlinya, Tibet. Miyewa chu pang ya, uya ya ya chik nemi kyo lumba, nemi kyo kipu. Da neyam mugu munu. E chik umdin nemi kyo namda ya ya chik kanjela gyuno longchu yine chik naak dusul le chik yarki tensho ngoto di ya ya uya rasumbur rungi. Dene drowa sangmu chikba gyele kyo bi simchung drama lhagangdu kusam dambi ngangla shubu di. Semu chik ku chungso, senyang lhaji kundu sangmuru solo. Di gunglu sum sheba dang, yumla se gyebu jik chungso, di chenla la se gyebu kundu lepa sheso lo. La se di ku chungne, yev yum se je gade pela dugur longchwe ne shukbe che, gyebu chowa sangmo la. Da uzo tempe niya, je juk da kaya ngina, e jik shuje da, da yum chowa sangmo ji, benang ku simchung chumal hakang nye di no chen da chowa sangmo shume. Ejejik shu ya kusama shuga che semu di chungu muru nye. Semu ji chen che si nye du nye na lachi kundu sangmo nye. Miang jit uya togo chun. Ejiku semu ji da gunglu sumu ngoto tiga pepo la de tab se di chungu chun. Se ji sha chen si shu du nye na la se gyebu kundu lakwa nye. O ichi yudu muru. La se pung ya da yabin yum neka jik nemi yu da.

Midin beb kilo haj kachilene kheliti, midare kati nang kheb chineska, langye na sho lirim gyagare giyon lungchengang tawang shudumbur. Langye tsangba ndobtu tsuze kurognin karma kheli honi, langye na ta lungchengang tawang nomnyung odun shindun lirim chikozudur. Desh o lirima, tawang gonbak gelong jamba jimisi kristonu nidan chakje, dadna sanme chakmar mutuya san nangsa.